0: Jesus
1: will see and shout the victory.
2: Muli po, isang magandang umaga po sa ating lahat. Tayo pong lahat ay magsitayo. At makibukas po tayo sa aklat po ng awit. Chapter 46, verses 1 to 5. Ang Diyos ay ating ampunan at kalakasan, handang saklolo sa kabagabagan. Kaya't hindi tayo matatakot, bagaman ang lupa ay mabago, at bagaman ang mga bundok ay mangaglipat sa kagitnaan ng mga dagat. Bagaman ang tubig niyon ay magsihugong at mapagabag, bagaman ang mga bundok ay mga uga dahil sa unas niyon. May isang ilog ng mga agos ay nagpapasaya sa bayan ng Diyos, sa banal na dako ng mga tabernakulo ng kataas-taasan. Ang Diyos ay nasa gitna niya, siya'y hindi makikilos. Tutulungan siya ng Diyos ng maaga. Yun buko po tayong lahat ay po yung manalangin. Ama naming nasa langit, salamat po Ama sa pag-ibig na lagi mong pinadadama sa amin. Hindi mo kami pinagbabayaan, iniingatan mo kami sa lahat ng panganib. Ngayon po ay narito kami mga anak mo, malakas at nagpapasalamat sapagkat muli ay narating namin ang oras na ito. Araw ng pagpuri at pagsamba sa iyo, nagtitiwala po kami sa iyo, o aming Diyos, sapagkat walang hanggang ang iyong kaalaman at pag-ibig sa amin. Kaya patuloy kami magpupuri at susundin ang iyong kalooban. Ang aming puso at isipan ay nakatuon po sa iyo sa sandaling ito, Panginoon. Ang mga salita mo na aming maririnig ay manatiling buhay na aming susundin. Hiling po namin, Ama, na pagpalain mo po kami lahat ngayon at patawarin sa aming mga nagawang mga kasalanan. At lingapin mo rin po, Panginoon, ang iyong lungkod na maghahayag ng iyong salita. At sa pamamagitan ng aming awit, madadama mo po, Panginoon, ang aming taos-pusong pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen.
0: Natin na pupurihin ang aming Panginoon para sa unang awit po natin. Song number 125. There is much to do. There is much to do, there's work on every hand, heart of right or held on, free through the lands. Jesus calls for reapers, I must ask him me, what will all master, he and I see.

Basahin po natin ang unang Pedro chapter 5 verse 8. Ang pagsimula lang. Habang hinintay ko diyan sa harapan. Unang Pedro chapter 5 verse 8. Kumanda kayo at magbantay. Ang diablo na kaaway ninyo ay parang leon, umatungal at aali-aligid na humahanap ng masisila. So ito yung salita ng ating Panginoon na pwede natin pagsimulan, na ito po ay tumutukoy sa tiyatawag po natin na pakikibaka sa ating buhay bilang isang Kristiyano. So, batid po natin sa ating lipunan na itatawag natin napakaraming mga fake, you know, fake church. Ano pa? Ano yung mga peke na alam natin? Peking pera, peking negosyo, at etc. So, napakarami. Kaya yung tanong malimit, kumisan ay paano natin malalaman na isang bagay ay fake? Halimbawa, ang pera. Sabi ng iba, upang malaman daw nila at maging bihasa sa pagkaalam ng fake na pera, kanilang tinitingnan ay yung peke. Pero sa realidad, hindi yung fake. Ang kanilang tinitingnan ay yung totoo. Pag nasanay ka na sa paghawak ng tamang pera, yung totoo, hindi ka malilinlang ng peke. Paghawak mo pa lang, alam mo na. So the same din sa ating lesson, dahil sa ating lipunan ay naglipa na ang mga tatawag nila mga strange spirit o mga espiritu sa mga tabi-tabi na kumisan kala ng iba ito totoo. Para tayo maging matiyak ay dapat po natin malaman ang isang tunay na espiritu na siyang mayroon sa bawat isa sa atin. Na walang iba kundi ang banal na espiritu. Kaya itong ating pag-aaralan ngayon, unang bahagi, yung tatawag po natin ang personalidad ng banal na espiritu, sapagkat dapat alam po natin. Sabi nga po diyan sa isang talata, hindi ba niyo alam, unang Korinto chapter 3 verse 16. Tingnan po natin sandali. Unang Korinto chapter 3 verse 16. 3:16, sabi niya, hindi ba niyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? So, pabasin po natin. Hindi ba niyo alam na kayo'y templo ng Diyos at ang naninirahan sa inyo ay ang kanyang Espiritu? So, ibig sabihin, klaro sa atin, sa bawat mananampalataya ay kasama natin ang banal na Espiritu. Kaya lang, hindi ko sinasabing pumapasok, sumasanib. Kundi sabi niya, kasama. So, ang point ko dyan na malimit kong ginagamit ay yung word na mayroon tayong ugnayan o tiyatawag natin relasyon, connection sa Holy Spirit. Hindi ito yung tiyatawag natin sumasanib. Yeah. Hindi ito yung pumapasok tulad ng mga masasamang Espiritu. So ano ba yung tiyatawag natin katauhan ng banal na Espiritu? Number one, na dapat natin maunawan, letter A, sabi po yan, siya ay he has mind. Meron siyang isip. Tama? Ayon yan sa Roma chapter 8, verse 26 to 27, at gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinan. Sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat, ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa ating mga hibik at na hindi maisaysay sa pananalita. 27, at ang nakasisiyasat ng mga puso'y nakakalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal alinsunod sa kalooban ng Diyos.
So ibig sabihin, tinatawag natin, siya ay may kaisipan, kaya sabi niya, siya ay nakakatulong sa ating mga kahinaan. Alam ng banal na Espiritu na meron tayong limitasyon, meron tayong hangganan, kaya siya ay tumutulong. Kaya tanong ay sa paanong paraan na siya ay tumutulong sa atin. Sabi po riyan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin na nararapat. So ibig sabihin yung mga bagay na hindi natin kayang masambit, masabi sa ating mga dalangin, siya ang bumabanggit. Walang tiyatawag natin panalangin na espesyal. Walang panalangin na tiyatawag natin may kapangyarihan, may bisa. Kasi mayroon nagsasabi na tiyatawag natin panalangin ganito ay mas makapangyari o kaya mabisa. Wala. Yung iba naman tiyatawag natin upang sila daw ay manalangin na nararapat ay bagay na kanilang winiwika, mga bagay na hindi naintindihan. Yun daw ang panalangin. Ito yung word, sabi riyan, ang trabaho ng Espiritu Santo na kasama natin ay siyang tumutulong. Sa paano tayo kanyang tinutulungan? Sabi niya, ngunit ang Espiritu rin ay namamagitan dahil sa ating mga hibig. So ibig sabihin siya ay tatawag po natin, tagapamagitan po natin. Hindi siya pumapasok, kundi siya ay tagapamagitan, ibig sabihin in between yung mga bagay na hindi natin kayang sambitin sa ating dalangin, ang Diyos ang siyang nagsasabi. Tulad ng relasyon ng mag-ina o mag-ama, o tiyatawag natin, kung hindi masabi ng bata ang kanyang gusto sabihin, ang nagsasabi kumisan, yung ina o kaya yung tatay. Ibig sabihin, may namamagitan. Kaya andiyan, ang Holy Spirit ay siya ay tiyatawag natin tunay na mayroon sariling kaisipan. Okay? So, he has mind. Kasi kung wala siyang isip, ibig sabihin, hindi siya pwedeng mamagitan. At ang Holy Spirit din, sabi riyan sa letter B, he searches out the human mind. Siya ang sumasaliksik ng ating mga isipan. Unang Korinto chapter 2, verse 10 and 11, ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu. Sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, oo, ang malalalim na bagay, ang malalalim na mga bagay ng Diyos. Sapagkat sino sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang Espiritu ng tao na nasa kanya. Gayon din naman, ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sinuman maliban ng Espiritu ng Diyos. So, papasinin po natin, alam ng Espiritu Santo ang nasa ating puso't isipan. Nasa saliksik niya. Ngunit bilang tao, hindi natin kayang saliksikin ang isipan ng tao. Kahit yung mga tao nag-aral, natatawag natin psychiatry o itatawag natin psychologist, hindi nila kayang basahin. Pero pwede siya magbigay ng tinatawag natin haka-haka sa kanilang tinatawag natin na obserbahan na paggalaw ng isang tao. Pero yung alamin ang nasa kaloob-looban, isipan ng tao, hindi kaya gawin yun ng tao. Tanging ang banal na Espiritu. So ibig sabihin, hindi ko mababasa ang isipan ng bawat isa. Ngunit ang Panginoon, ang banal na Espiritu, ang siyang nakakalam yung ating puso isipan. Pangatlo ay sabi niya, he has a will. Ano yung will? Okay? Una Korinto pa rin, chapter 2, verse 10. At chapter 12, verse 10. At sa iba'y ang mga paggawa ng mga himala, at sa iba'y hula, at iba'y ang pagkakilala sa

Espiritu at sa iba'y at iba't ibang wika at sa iba'y pagpapaliwanag ng mga wika. So babasin natin sa verse 10, ang Holy Spirit ay siyang nagbibigay o nagkakaloob ng tinatawag natin spiritual gifts na binabanggit yan, na siya ang tumutulong sa bawat mananampalataya. Meron siyang kakayahan. Bakit? Sa verse 11, sabi niya, datapwat ang lahat ng ito ay ginagawa ng isa at gayon din Espiritu na ibinabahagi sa bawat isa ayon sa kanyang ibig. So hindi yung ating ibig, hindi yung aking gusto ang aking matatamo, kundi kung ano ang ibibigay ng banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. So sabi ng iba ay tinatawag natin, dapat hingin mo upang ito ibigay. Pero sabi riyan sa verse, siya ay magbibigay ayon sa kanyang ibig. So ibig sabihin, siya ay may kalayaan, siya ay may kapangyarihan na magbigay ng kanyang naisin. Dahil siya ay mayroon will, o kaya tinatawag natin, meron siyang ibig na dapat gawin. So may kalayaan ang banal na Espiritu. So siya isang persona. Kasi pag wala siyang kalayaan, hindi siya isang persona. Tulad natin, ginagawa natin yung ating gusto kumisan, di ba? Kahit sinasabi mo, itong aking gusto, ito yung aking ibig. So yun ay isang tiyatawag natin tanda na ikaw ay isang persona, hindi ka robot. Ano ba? At ang Holy Spirit din ang kanyang galaw sa ating buhay dahil siya ay isang persona. Sabi po riyan sa letter D, He forbids. Acts 16 verse 6, at nang kanilang mataha ang lupain ng Phrygia at Galacia, ay pinagbawalan sila ng Espiritu Santo na saysayin ang salita sa Asia. So dito sa verse 6 ay tinatawag natin, aktibo ang banal na Espiritu na gumagabay sa mga mananampalataya. Kung paano yan, di ko lang may paliwanag, pero maliwanag, sabi riyan, pinagbawalan sila ng Espiritu Santo. So hindi niya pinahintulutan na sila magsalita sa Asia Minor. So ibig sabihin, hindi yung Asia natin, kundi yung tinatawag natin Turkey ngayon, sa Asia Minor, yan binabanggit, hindi sila pinahintulutan. Ibig sabihin, siya ay mayroon kapangyarihan upang pigilan ang bawat isa. Then sa verse 7, sabi niya, at nang sila'y magsidating sa tapat ng Misya, ay pinagsikapan nilang magsipasok sa Bitinya, at hindi sila tinulutan ng Espiritu ni Jesus. So dito itatawag natin nagkaroon ng pagkalito kumisan, dahil yung word yan sa itatawag natin Espiritu Santo sa verse 6, then sa verse 7, ay Espiritu ni Jesus. Alin nga ba? Holy Spirit o si Jesus? So alam natin may pagkakaisang ating Diyos. Tayo naniniwala sa isang Diyos sa tatlong persona sa katauhan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo, at ang Anak ay hindi siya ang Espiritu bagamat. Sabi ni Jesus, pagdating sa inyo ng banal na Espiritu Santo ay siyang magsasabi ng lahat ng bagay na aking sinabi sa inyo. So ibig sabihin, sila ay nagtatrabaho bilang isa. Bagamat sabi nga natin, sila ay tatlong persona, ngunit sila ay may pagkakaisa. Kaya ang ginagawa ng isa ay tatawag natin, ito ay kasama pa rin sa kabuuan na tatawag natin isang Diyos sa tatlong persona. Kaya sa bautismo na sinabi ng ating Panginoon Jesus sa Mateo chapter 28, sabi niya, bautismo niyo sila sa pangalan. So ibig sabihin, the word ngalan doon ay tinatawag natin singular, hindi sa pangalan ng mga, kundi sa pangalan. Singular yun, tinatawag natin the authority of God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. Sa isang kapamahalan, isang kapangyarihan, kaya nakikita natin dito, maging pagkabanggit kay Espiritu ni Jesus at Espiritu Santo ay hindi ito magkakontra, kundi iisa, dahil iisang layunin na ginagawa ng banal na Espiritu dahil siya ang gumagabay sa mga lagad. Dahil sabi nga doon, pag alis ko, ay darating sa inyo ang Espiritu Santo na siyang gagabay sa inyo. Kaya dito nakikita natin, nabanggit pa rin yung pangalan ng ating Panginoon.

0: ay nakarating dito sa Ilagan, nakita nila ang kamay ng Diyos sa Ilagan. Kaya nandito sila. Kaya lang ang problema, na makita nila ang pangalan, malas daw yung pangalan Ilagan. Dahil iniilagan. So, isabi ng mga tao, ginagabayan daw sila ng Espiritu. Pati pangalan ay nagiging malas. Kaya sabi nila, darating panahon, hilingin natin na papalitan ang pangalan ng Ilagan. Eh, ilan years na ako rito sa Ilagan, Ilagan pa rin. Diba? So nakikita po natin, hindi po ganon. Kaya ang tingin nila, sila'y kinausap ng Espiritu para sabihin niya. Pero hanggang ngayon, nakikita po natin, hindi yon totoo. Kaya marami nagsasabi, nasa kanila ang Espiritu ng Diyos, pero mali naman kanilang sinasabi. Paano ba nangungusap ang Banal na Espiritu? Ayon dyan sa Agawa, chapter 8, verse 28. At siya'y pabalik na nakaupo sa kanyang karo at binabasa ang propeta Isaias at sinabi kay Pilipe ng Espiritu, lumapit ka at makisama sa karong ito. At samantalang iniisip ni Pedro, okay, dumatay sa 29. So dito ay maliwanag na nakikita po natin nang si Pilipe ay inutusan ng Espiritu upang kausapin si Eunoko, ay sabi riyan, siya nag-utos sa kanya sa Acts chapter 8, verse 28 and 29. So ibig sabihin, ang Holy Spirit ang nag-udyok kay Pilipe na pupuntahan niya yung si tawag natin Eunoko na galing sa Jerusalem at siya ay nagbabasa ng libro ng Propeta Isaias. Inutusan siya. So ibig sabihin, mayroon direct na pakikipag-usap. Hindi ito sumanib. Tandaan po natin, ang Espiritu ay nangusap kay Pilipe. Kaya hindi totoo yung tatawag natin sumasalib na Espiritu. Ang Espiritu ay nangusap, sinabi niya. Hindi ko lang alam kung paano binilong. Ano? Hindi siya sinapian. Kaya mga pagsapi-sapi diyan ay mga hindi katotohanan. Fake. Kaya sabi niya, nang narinig niya, siya ay sumunod. At pagkatapos siya sa chapter 8, tingnan po natin. Pagkatapos siya, tiyatawag po natin nang siya ay lumapit. Sabi niya, ay tiyatawag natin, ginawa niya ang kanyang trabaho at siya ay nangaral nga at nagpabautismo ay tiyatawag natin eunokong ito. After na siya ay nagpabautis, yung eunoko, ay tiyatawag po natin umalis na siya doon. Kaya maraming mga kababalaghan ang nangyayari dyan na hindi natin kayang ipaliwanag, ngunit ang mahalaga na pinopoint natin, ang Holy Spirit ay nangunguhaw, nangungusap sa mga alagad niya. Okay, dyan sa Acts chapter 10, maging si Pedro ay nanalangin, ay tiyatawag natin, kung papasay po natin sa panahon ni Cornelius, dyan sa bandarian tiyatawag natin, isang pagpapatunay ng Espiritu ay hindi complicated. Hindi ito contradicted. Sapagkat may sinabi ang anghel na Panginoon kay Cornelius na tatawagin si Pedro at ngayon kinonfirm ng Espiritu kay Pedro na tama yung naging karanasan ni Cornelius. Kaya sabi po riyan sa verse 10:19, at samantala iniisip ni Pedro ang tungkol sa pangitain, ay sinabi sa kanya ng Espiritu. Narito, hinahanap ka ng tatlong tao. Sino yung tatlong tao yun? Iyon ang inutusan ni Cornelio na nakatanggap ng tatawag natin vision din diyan sa chapter 10, verse 4. Kaya inutusan yung tatlo para puntahan si Pedro. Kaya sa verse 20, datapwat magtindig ka at manawag ka at sumama ka sa kanila na huwag kang magalinlangan sa anuman sapagkat sila'y aking sinugo. So papasin po natin ang kapangyarihan ng Espiritu ay nangusap kay Cornelio. Ngayon, yumaon nga yung kanyang inutusan at kay sabi riyan, magtindig ka sapagkat sila'y aking inutusan. So mayroon confirmation ng Holy Spirit ay nangungusap sa isang tao, tama ka lang sinabi, at ito ay may confirmation kay Pedro. Kaya nakita natin sumunod si Pedro at sa madaling istorya, sa chapter 10, siya ay pumunta, kaya sabi doon, magtindig ka at manaw ka at sumama ka sa kanila. Sila'y bumalik doon sa tahanan ni Cornelio at pinahayag ang salita ng ating Panginoon. At pagkahayag na salita ng ating Panginoon, na narinig niya mabuting balita, sila'y sumumpalataya kay Jesus at sila nga ay nabautismo. Tingnan po natin sandali sa, di ko na ilagay yan, sa Gawa chapter 10, verse 44, sabi riyan, while Peter was still speaking these words, the Holy Spirit fell upon all those who were listening to the message. All the circumcised believers who came with Peter were amazed because the gift of the Holy Spirit has been poured out to on the Gentiles also. For they were hearing them speaking with tongues and exalting God. Then Peter answered, surely no one can refuse the water for they to be baptized who have received the Holy Spirit as just as we did can he. So silang lahat ay nagpa-bautismo. So ibig sabihin, aktibo ang banal na Espiritu sa kanilang panahon na siya'y nangusap directly sa kanila. Pero tanong niyo siguro ngayon, sa paano paraan na nangusap din sa atin ang banal na Espiritu? Ako'y naniniwala, ang Holy Spirit ay kanyang ginagamit o gagamitin ang banal na salita na sa pamagitan nito ay siya'y mangungusap sa atin. Sapagkat ibinigay nga ang salita ng Diyos na siyang ating basihan ng ating pananampalataya. Pero nung unang panahon, directly na kanilang naririnig na nangungusap sa kanila. Sa atin kaya, tayo ay nakikinig sa banal na Espiritu sa pamagitan ng pagbabasa ng kanyang mga salita. Meron pa. Sabi po riyan sa Acts chapter 13 verse 2, at sila'y nagsisipaglingkod sa Panginoon at nag-ayuno ay sinabi ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sa akin si Bernabe at si Saulo at sa gawain tinawag ko sa kanila. Nang magkagayon nang sila'y makapag-ayuno na makapanalangin at may patong ang mga kamay nila, sa kanila ay kanilang pinayaon na sila. So dito ay tinatawag natin sa loob ng iglesia, sa loob ng church sa panahon na yan, nangungusap ang banal na Espiritu Santo. Sa paano paraan? Hindi ito sumanib. Hindi ito pumasok sa katawan ng tao. Kailanman ay hindi nyo mababasa sa banal na salita ng Diyos na mayroon Espiritong banal na Espiritu na sumasanip o pasok sa katawan ng tao. Kung ang banal na Espiritu hindi po pasok sa katawan o banal na isang tao, ano yung may Espiritu po pasok sa katawan ng tao? Okay, kayo magsabi kung ano yan. So dito ay hindi siya pumasok upang mangusap, kundi siya'y nangungusap diretso sa mga mananampalataya sa panahon ngayon. E sabi po riyan sa Revelation chapter 2 verse 7, basahin po natin, ito ay lahat itatawag natin isinulat sa pitong iglesia sa Asia Minor sa panahon ni Juan. Basahin lang natin, hindi ko na ipaliwanag. Sa verse 7 sabi, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. So mayroon Espiritu. Verse 11, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa iglesia. So ito ay ibang iglesia. Sa verse 7, another church. Verse 11, another church. At sabi niyan, ang magtatagumpay ay hindi parusan sa ikalawang kamatayan. Verse 11, okay, para mabilis. Verse 17, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago at siya ay bibigyan ko ng isang batong puti at bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakakalampundiyaong tumagap. Ito pong verse na ito, itatawag po natin, ginagamit ng isang relihiyon, isang grupo sa ating kapaligiran. Nagsinasabi nila, sabi na, ang nakikinig daw sa iglesia, sa Espiritu sa iglesia, ay bibigyan isang manang nakatago, bibigyan batong puti. Ito yung batong puti na kanila binabanggit ay ang kanilang singsing. Mga taong sumusunod sa mga grupo na mayroon batong puti, sabi nila, singsing na dalawa, pag dalawa ay manggagamot. pag yung isa pa lang ay membro pa lang. Batong puti sa bato ay nakasulat ang isang bagong pangalan. Na kanilang kineklaim na ito ay nakasulat doon ang pangalan na lihim na pangalan na Diyos. Kaya yung kanilang claim. Kaya kung may nakikita mga taong nakasingsing ng dalawa na puti ay tinatawag natin iyang kanilang pinahawakan, hindi sinasabi ng Diyos na siya mausap na mula doon sa Surigao na magiging siya ang Diyos. Ayan. So sila itinatawag natin mayroong ganyan. At sila itinatawag natin mayroong mga hawak na singsing na dalawa. Ayan. Na malimit sila itinatawag natin nagbubunot ng mga ngipin. Kaya kung kailangan nyo maglinis ng ngipin, punta kayo sa dentista. Hindi sa grupong singsingan. Ayan. Bahala kayo maghanap po siyang pangalan nila. Verse 29. Ganun din si Rabbi, sinasabi yung Espiritu. Verse 6, Espiritu pa rin. Hanggang sa verse, okay, 322, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. So, ibig sabihin sa pitong iglesia sa Asia Minor, sa aklat ng Revelation, ang Holy Spirit ay nangusap sa kanila. Okay? So, ibig sabihin, nagbigay siya ng mensahe sa panahon niya on. Pero sa ating panahon, hindi natin kailangan sapagkat ang Biblia ay kumpleto na, alam natin ang kalooban ng Diyos. Ang mga bagay na dapat natin matutunan ay nakalatag o nakasulat na sa banal na kasulatan. Kaya ang basis po natin upang pakinggan, alamin ang kalooban ng Diyos o ang Espiritu Santo ay basahin ang kanyang banal na salita. Hindi sa pamagitan ng panaginip, hindi sa pamagitan na tinatawag natin pagpasok sa katawan, hindi kailangan gagawin yun ng Diyos. Yun ay labag sa kalooban ng Panginoon. Ano pa? Ang Holy Spirit ay tinatawag natin hilaw. Sabi riyan, Roma 15:30, ngayon, pinamamanhik ko sa inyo mga kapatid, alang-alang sa Panginoon natin Jesucristo at sa pag-ibig ng Espiritu, na kayo'y makipagsikap na kasama ko sa inyong sa mga panalangin sa Diyos tungkol sa akin. So maliwanag ng Holy Spirit ay may pag-ibig sa atin. Mahal tayo ng banal na Espiritu, hindi lang Ama. Kaya pag sinabi natin, God loves you, ibig sabihin, kasama Ama, Anak at ang Espiritu. Sapagkat yung ministeryo na ginawa ng ating Panginoon Jesus, hindi lang naman kay Jesus yun eh, kundi dahil sa pag-ibig ng Diyos, binigay niya kanyang bugtong na anak. So dahil sa pag-ibig ng Ama, binigay niya si Jesus. Dahil sa pag-ibig ni Jesus sa atin, siya nagkusang nagkatawang tao. At sa pag-ibig ng banal na Espiritu, ginabayan din niya si Jesus at tayo kanyang ginabayan din. Kaya ang bawat isa sa atin ay mahal ng Panginoon. Kaya ang banal na Espiritu ay kasama po natin sa ating buhay. Kasi sabi, hindi ba niyo alam na kayong templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nasa inyo? Kaya walang masamang Espiritu na dumapo-dapod yan. Kaya naalala ko yung aming kasama doon sa pinupunta namin everyday. Sabi ng isang ginang, isang katabi ni Maji, sabi niya, minsan ako'y nagkasakit, ang aking kamay ay nangalay, sabi niya, dahil sa gusto kong may paggamot, sabi niya, punta siya sa iba't ibang manggagamot. At sabi ng isang manggagamot, mayroon mga bagay hindi mo nakikita na siyang tumapik sa iyo, kaya nagkaganyan ka. Isipin natin. Eh kung sila hindi nakikita, dapat sila silang dapat lilihis, tama? Iiwas, sapagkat hindi mo nga nakikita. Eh sabi ng matanda, kung bakit sumakita yung kanyang kamay, dahil tinapik siya ng Espiritong di nakikita. Ang point ko rito, huwag tayong mabahala sapagkat ikaw, ako, tayong lahat, sabi niya, ay ginagabayan ng iisang Espiritu mga pangyarihan na siyang nagmamahal sa atin. So ibig sabihin, wala tayong dapat ipag-alinlangan, wala tayong dapat ikatakot sa mga masasamang Espiritu. Dahil mas makapangyarihan ang mayroon sa atin. Isa pa, sabi natin kanina, sa Roma 8:26, siya'y tumutulong sa atin. Sa ating mga kahinaan, sa ating panalay. So ibig sabihin, hindi natin masabi. Kaya pansinin po natin, pag tayo nanalangin, ay hindi natin kaya sabihin lahat ng ating gustong ipaabot sa Diyos. Pag praying lahat, napakarami nakakaligtaan natin. Pero alam ng Espiritu Santo yan ang ating kahinaan, hindi mo kaya, ngunit siya ang nagiging mediator natin. Kaya sabi ko kanina, siya ay nagsasalita para sa atin. Hindi yung ikaw ay ginagawa niya yung bibig mo na stammering. Ibig sabihin na ikaw ay bumubuka yung bibig mo na kung anong sinasabi mo. Hindi yun. Galing sa Panginoon. Ang Espiritu ay siyang namamanhik sa Diyos alang-alang sa atin. So, hindi pinapahintulutan ng Panginoon. Natatawag natin ang iyong katawan ay invade ng another spirit. Kung maalala po natin sa Marcos chapter 1, nang mayroon tao na inalinhan, sinasapian ng Espiritu, pinalayas ni Jesus, sapagkat bawat isa ay may kanya-kanyang Espiritu na bigay ng Panginoon Diyos. Dapat natin igalang. Kaya dapat iisang Espiritu meron sa atin. Kaya maging sa chapter 5 ng Marcos chapter 5 ay kanyang pinalayas din mga masamang Espiritu dahil nais ng Panginoon ang mayroon sa iyong katawan, ang Espiritong bigay ng Diyos na may pakikiugnay sa banal na Espiritu. Kaya kung di mo naidasal, yung pag-pray mga bagay na hindi mo kaya sabihin, tutulungan tayo ng banal na Espiritu. Kaya yan pong trabaho ng banal na Espiritu sa atin. Tumutulong siya sa mga bagay na hindi natin kayang sabihin sa Diyos Ama. Di ba sabi ng ating Panginoon Jesus, pag kayo manalangin, sabi niya, manalangin kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit. So, maliwanag na kanyang binabanggit na Ama namin. Kung meron tayo nakalimutan, andyan yung banal na Espiritu na siyang tutulong. At tayo hihingi sa Diyos sa pangalan ni Jesus. Kaya po ang banal na Espiritu, mayroon tayong katuwang, meron tayong kasama sa buhay. Kaya dapat tayo patuloy na nanalangin. Hindi man tayo kasing galing na sinuman, at least meron tayong alam na siyang namamagitan sa atin, walang iba kundi ang banal na Espiritu. Isipin po natin kung gaano tayo kaswerte. Sa ating mga kasalanan, may namamagitan. Sino yan? Si Jesus. Sa ating mga panalangin sa kahilingan sa Diyos, meron tayong Espiritu na siyang namamagitan sa atin. Kaya walang palakasan, kundi tayong lahat ay pantay-pantay sa harapan ng Diyos at iisang Espiritu ang siyang tumutulong sa bawat isa sa atin. Kaya huwag niyo sabihin na mas mabisa ang panalangin ni kapatid na Jesse kaysa sa panalangin ni kapatid na sino? Dion. No. Parehas yan. Kaya alam po natin na Holy Spirit ang siyang tumutulong sa bawat isa sa atin. Ang Holy Spirit din ay tinatawag po natin siya ay may damdamin. Kaya siya ay isang persona. Ikaw, ako ay mayroong damdamin. Kaya sa sermon kumisan, natatamaan tayo, nasasaktan tayo dahil tayo may damdamin. Ganon din ang banal na Espiritu. Sabi riyan sa Epeso chapter 4, verse 30, huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa kanya kayo'y tinatakan hanggang sa karawan ng pagkatubos. Isipin pa natin, ang binigay pala sa atin na katiyakan ng ating kaligtasan ay ang banal na Espiritu. Kaya ibig sabihin, kung ikaw tinatakan, ikaw ay pagmamayari ng Diyos. Diba? Pagmamayari. Kaya sabi niya, huwag ninyong pighatiin. Paano ba natin mapipighati ang banal na Espiritu? Kung tayo itatawag po natin, hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kung hindi natin ginagawa ang kalooban ng Diyos, kung iba na yung ating sinasamba, kung iba na yung ating tinatawagan, doon namimighati sa atin ang banal na Espiritu. Kung tayo namumuhay sa kasalanan, siya nasasaktan sapagkat ikaw ay kanyang tinatakan. Pag-aari ka ng Espiritu, kaya lang ibang yung ginagawa, di siya ay namimighati. Ibig sabihin, siya ay nasasaktan. Kaya sabi riyan, kaya dapat magtiwala tayo sa banal na Espiritu. So ibig sabihin ay, sige, tapusin ko na lang dito. Diniscuss ko ito sa sunod na linggo. Sa susunod pala, dahil si Jimel. So dito sa susunod ay tinatawag natin yung pagka-Diyos ng banal na Espiritu. Siya'y banal. Siya'y tunay na Diyos. Papaliwanag po natin, bibigay ko lang isa. The word, He is omnipresent, He is omniscient, He is omnipotent, He is eternal, He is called God, He is equal to the Father and the Son. The word omnipresent ay ibig sabihin, siya ay nasa lahat ng dako. Mali po yung idea, mayroon kasing kaibigan, sabi niya, ang kanyang presentation, the word omnipresent, ang Diyos daw ay may kakayahan na pupunta sa isang lugar kung nais niya. Hindi ganon. Sapagkat pag sinabi natin omnipresent, ibig sabihin, kahit dito, andoon sa ibang lugar, ay tinatawag natin presence ang ating Panginoon. Kaya tanong natin kumisan, pabiro kumisan, ay gaano ba kalaki ang Diyos? Gaano ba kalaki ang kanyang mata? Kasi yung ating mundo na kanyang nilika, ay nakikita niya ang lahat ng bagay. So ibig sabihin, ako'y narito, pero ako'y nandoon sa tabi ni Ben. Di ko sinasabing ako'y nakatabi, pero ang point ko doon, nakikita ko, alam kong lahat ng sa aking pagtingin lang yon, pero wala akong kapangyarihan. Pero ang Diyos, sabi niya, siya ay nasa lahat ng dako sapagkat siya may control ng lahat ng bagay. Kaya makikita po natin yon sa sunod, sabi nga ng ating Biblia, sa pamagitan ni Christ, nilikha ng lahat ng bagay at sa, dahil sa kanya, lahat ng bagay ay mayroon. So ibig sabihin, kung wala siya, wala rin tayo. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, gusto lang i-point, tayo'y naniniwala, kasi paniniwala iba, hindi tayo naniniwala. Tayo'y naniniwala ng banal na Espiritu ay kailangan ng bawat isa. Ang banal na Espiritu ay tunay na persona, hindi po siya puwersa. Tulad po ng idea o kaisipan ng ibang grupo. Dalawang grupo, ang nagsasabi, siya daw ay isang power lang o force, o siya itatawag natin, ang Spirit ay wind, hangin. No, siya isang persona na marunong masaktan, may damdamin, at tatawag natin may kaisipan, mayroon kalooban, kaya isang aktibo na persona ang banal na Espiritu. So, siya kasama sa isang Diyos sa tatlong persona. Kaya, mga kapatid, huwag po natin paglaruan, huwag natin ipagpalit ang banal na Espiritu sa alinman, strange spirit sa ating mga kapaligiran. At panghuli, huwag na huwag tayong matakot sa alinman espiritu na sinasabi ng iba sa ating kapaligiran. Kaya huwag kayong tutulad, tanggalin na ninyo yung word na bari-bari, kayo-kayo, ano ba? Dapat wala sa atin yun. Dahil mas makapangyarihan ang espiritu nasa inyo. Pagpalain tayo Panginoon sa pagkarin kanyang salita.
1: Bilang to one hour, hymn number 13, 1-3. 1-3.

0: 기뻐하는 일.
1: Ngayon na po ay dadako sa nabalang lapunan at basahin ko lang po ang salita ng Diyos sa Mateo chapter 26 verses 26 to 28. At samantalang sila ay nagsikain, ay dumampot si Jesus ng tinapay at pinagpala at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan. At dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila na nagsasabi, magsinom kayong lahat diyan, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Tayo po'y manalangin. Ama namin na nasa langit na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito at muli po kami nagsama-sama sa pag-alaala sa kamatayan ng aming Panginoong Hesukristo. Ama, sa iyong habag at pag-ibig mo po sa amin, ibinigay mo po ang iyong bukto na anak ng aming Panginoong Hesukristo na inalay niya ang kanyang sarili, siya'y pinahirapan, binugbog, sinampad, dinuruan at ipinako sa krus, namatay dahil po sa aming mga kasalanan. Ama, narito po ang tinapay na sumisimbolo po ng kanyang katawan at ang karas ng ubas na sumisimbolo po ng kanyang dugo. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Anak na si Jesu Cristo. Amen.

0: Kayo na po ay dadako sa ambagan. Ganito po ang sinasabi sa 1 Corinto chapter 16 verse 2. Tuwing unang araw ng Sanglinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod ng magsimpan upang huwag nang gumawa ng ambagan sa pagparian ko. Ganito rin po ang sinasabi sa Lucas chapter 6 verse 38. Magbigay kayo at kayo bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin panukat sa inyo. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal, dinadakila at sinasamba ka po namin dahil sa inyong pagmamahal at kabutihan sa amin. Salamat po Ama sa lahat ng biyaya na ipinagkakaloob niyo sa amin. Higit sa lahat, sa pagkakataong ito na kami ay nagsama-sama upang papurihan ang iyong dakilang pangalan. Ama, sa linggo pong ito, kami po ay mag-aalay ng aming mga handog o ambagan bilang tanda ng aming pagpapasalamat. Naway tulungan niyo po kami na magamit ito para sa ikalalawak ng aming gawain. Hiling po namin na patuloy niyo pong kaming gabayan at pagkalooban ng biyaya sa aming mga buhay. Tulungan niyo rin po kami maging daluyan ng iyong biyaya upang mas marami pa kaming mahikayat na sumunod at mamuhay ng naayon sa iyong kalooban. Ito lang po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Mabuti tayo lahat, ayaw magsitayo. At pag-ibukas ka sa akin sa page 61. 61 po.

0: All right, everybody, good morning, good afternoon, and good evening to all of you Igniters. Thunder Kirk reporting live here. Hope all of you are doing very, very well, and welcome, Igniters, to the Goopon Igniters. And yes, we did get hold of Brother Ricky. Hey, all right. They did survive the... it looked like it was like... about 2.5 feet or 3 feet of water, Igniters, that is was in downtown Dagupan, Igniters. And so it was actually pretty big flooding, not just in Dagupan, Pangasinan, but it also all the way over to Benguet as well. So that whole area was from there to Benguet to right near... Rosario La Union, Igniters, look like that whole area, Igniters, got a little flood. So that's the whole entire thing. So some of the brethren are recovering, but we are glad that that they're safe. Dang it. Okay. All right. Sorry about that. I still confirming. Appreciate it very much. Thank you. But we're glad to see that everything is A-OK. So let's go ahead and to get rocking and rolling here on Ignite Radio. And amen to that. Amen to that. Let's see here. Sister Amelia still with us here on Ignite Radio. Amen to that. Brother Eleazar, happy Lord's Day, Brother Ricky. And amen to that. Amen to that. And yeah, we're glad to have Brother Ricky back, Brother Eleazar. That's the whole entire thing. It didn't affect his programming that he did for us on Ignite Philippines, but we're glad to see that the brothers and sisters all survived, and that is the key important thing in regards for that. So amen to that. All right, this is going to be in the Philippine National Language of Tagalog, Igniters, and we are getting ready to get going. So let's go ahead, Igniters, and to get rocking and rolling here on Ignite Radio. Yeah, let's see. What's what? What else have we got going on here? Pretty Jane from Cebu. Amen to that. Sister TL, three hearts, and happy Lord's Day. Amen. Good to see all of you that are still here with us here on Ignite Radio. So I think we're set. Let's get plugged into Brother Ricky here on Ignite Radio.
1: Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Isang maulan na naman na araw. Subalit hindi hadlang ang ulan, ang baha, para tayo ay pumunta at sumamba sa Espiritu at Katotohanan sa ating Panginoon Diyos. Napakaganda yung awitin, Follow Jesus Every Day sa chorus. So hindi lamang po sa araw-araw na ating pamumuhay, ating pagsunod sa ating Panginoon, sumalit napakahalaga din sa araw ng pagsamba. Kaya din ang mga kapatid natin sa nasa ibang bansa, maraming salamat sa inyong pakikiisa sa worship dito sa Tagupan Church of Christ. So, atin na pong umpisahan ang ating pananampahan sa magang ito sa pamamagitan po ng Bible study. Yeah. So, ang ating pong series of lesson ay yung sulat ni Apostol Pablo dun sa Corinth. Yeah. So, tignan muna natin ang background ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo na original na tinawag na Saulo ay isang Romanong mamamayan at debotong Hudyo mula sa tribu ni Benjamin na pinanganak sa Tarso. Bago naging tagasunod ni Kristo, siya ay isang Pariseo na nag-aaral sa Jerusalem sa ilalim na tanyag na gurong si Gamaliel at naging kilala sa pag-uusig sa unang Kristiyano. At ang kanyang radikal na pagbabago ay naging nang siya ay patungo sa Damasco upang usigin ang mga mananampalataya. Doon ay nagpakita sa kanya ang nabuhay na mag-uling si Jesus Kristo. At yan ay makikita natin sa Gawa chapter 9. Ang mga karanasan ito ay nagbago sa kanyang pananaw at pagkakilala sa Panginoon. At sa ating supporting verse dyan, doon sa Gawa chapter 22 verse 3, sabi niya, ako'y isang Hudyong pinanganak sa Tarso, sa lalawigan ng Silisya, ngunit lumaki rito sa Jerusalem. Ang aking guru ay si Gamaliel, at buong higpit niya ako itinuruan sa kutusan ng ating mga ninuno. Ako'y masugi na naglingkod sa Diyos tulad din yung lahat na naririto ngayon, sabi ni Apostol Pablo. Sabalit ito gawa, ito ay sulat na isang doktor. Yan. Walang iba kundi si Lucas. At yan ay makikita natin doon sa gawa. Opo. At si Apostol Pablo ay ginawang lingkod ng ating Panginoon Diyos bilang apostol na bahagi ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. At yan ay makikita natin, mababasa natin doon sa Gawa chapter 22 verse 21 na kung saan sinugo si Apostol Pablo sa mga Hintil upang ibahagi ang magandang balita o ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Kung makikita natin dito sa picture na habang patungo si Apostol Pablo sa Damasco ay nasilang napakaliwanag mula sa langit at nagsalita ang ating Panginoon Jesucristo. Nagpakilala ang ating Panginoon Jesucristo kay Saulo na siya si Jesucristo na kanilang inuusig at doon na bago ang pananaw ni Saulo at naging alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Ayun, tignan natin ulit yung background po dahil ang ating tinatalakay ay yung sulat sa mga taga-Korinto. Dahil ang ating unang bahagi ay yung unang Korinto. Ang Korinto ay isang lugar na kung titignan natin sa unang panahon, ito ay mayamang lugar po. Dahil ito ay daungan, kung makita natin sa picture, yan ang bagsakan o kalakalan nung panahon nila Apostol Pablo. At nariyan nakatira sa lugar na yan ay ang mga Grego. So halo-halo na yung nakatira dyan. Grego at Romano at ang mga Hudyo. At dito mayroong mga practice na kung makikita natin sa panahon nila. Yan. Itong kinikilala nilang Diyosa doon sa Corinth, ayan, si Aphrodite. At sa Roman equivalent nila ay dito si Venus. Alam natin na si Aphrodite ay isang maganda, diyosa ng pag-ibig at kagandahan. Ito ang mitolohiyang Romano naman ay si Venus. Ayan, at ito ang kanilang sinasamba doon sa panahon nila. At yan ang makikita natin. Mayroon siyang templo. Kung makikita natin, yan ang templo na makita natin ng Diyos-Diyosan nila. Lalong-lalo na si Aphrodite. Yan. At marami pa tayong makikita dyan ayon sa mga eskolar na kung paano sila gumawa ng ritual ng kanilang pagsamba dito kay Aphrodite. No? Mga malalaswang gawain ang ginagawa nung panahon nila. Kaya dito nung na-convert no, ni Apostol Pablo, yung mga Grego dyan sa Corinth, kasama na rin dyan yung mga Hudyo at mga Romano, ay patuloy na pinapangaral ni Apostol Pablo yung pagiging isang Kristiyano na huwag nang tangkilikin yung kanilang kinagisnan. Kaya sa panahon nila, napakahirap yung mga gawain ng mga apostol tulad ng Apostol Pablo at yung iba pang mga apostol. Itong liham na unang Korinto, ito ay pinagpapatunay na si Apostol Pablo ay nagkaroon ng missionary journey na kasama si Luke, kasama si Young Timothy, at iba pang mga Kristiyano sa kanilang journey. Kaya napapatunayan na totoo yung mga liham. Kaya ito yung evidence ni Apostol Pablo na siya ay nagpunta doon sa Corinto. Yan. So, natapos na natin yung part na ito, no po? Yan. So, tayo ay, yan, ito yung second missionary journey ni Apostol Pablo. Yan, kasama dyan si Dr. Luke at yung iba pang mga Kristiyano. Ito yung unang bahagi na ating punatalakay. So, ito na po ata, dito tayo sa ito, sa part na ito, sa verses 15 hanggang 17. Yan. Sabi dito, kaya hindi nyo masasabing ako'y binautismuhan, kayo'y binautismuhan sa aking pangalan. Ako nga rin pala ang nagbautismo sa sambahayan ni Estepanas, maliban sa kanila wala na akong natatandang binautismuhan ko. Sapagkat isinubo ko ni Kristo hindi upang magbautismo, kundi upang mangaral ng magandang balita at hindi sa pamamagitan ng mahusay na pagtutulumpati at karunungan ng tao. Nang sa gayon hindi mawala ng kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo. So bago natin yan tinalakay, ano po? Yan, dito po sa verse 10, yan na po yung ating nabasa, na napag-aralan na kumbaga nakakaroon ng hatian, pagkakampi-kampi. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, yan na may mga nagsasabing namang ako'y kay Apolos, may iba pa rin nagsasabi kay Pedro ako, at may iba naman nagsasabi ako kay Kristo. At sabi niya, bakit nahati ba si Kristo? Si Pablo ba pinako sa krus para sa inyo? Yan. So, binautismuhan ba kayo sa pangalan niya? Salamat sa Diyos at wala akong binautismuhan sa inyo maliban kina Crispo at kay Gaius. So, ibig sabihin, sa Apostol Pablo, ay may mga binautismuhan. Subalit, mas pinapahalagahan niya yung kanyang gawain na ipangaral ang Ebanghelyo dahil mayroon siya mga kasamang nagpapautismo. Yun ang gawain ni Apostol Pablo. Kaya hindi niya malaman kung ilan ba nabautismuhan niya, pero hindi mahalaga sa kanya kung gaano karami ang kanyang nabautismuhan, kundi ang plano niya ay yung ipangaral ang Ebanghelyo hanggang sa napunta siya sa diyan sa Corinto. Yan, at dito ay naging maraming mga pangyayari sa lugar na yan. Kaya dito, kaya hindi ninyo masasabing ako'y binautismuhan sa aking pangalan. Ako nga rin pala ay nagbautismo sa sambahayan ni Estepanas. At dito sabi niya, sapagkat isinugo ako ni Kristo, hindi upang magbautismo, kundi upang mangaral ng magandang balita. Yan, kung mababasa natin yan, sabihin naman ng mga ibang makakabasa nito, baka may iba yung kanilang pagpapahayag dito, no? Na si Apostol Pablo ay hindi yan nagbabautismo. Hindi, kasi pinapakita dito na mayroon siyang nabautismo. Subalit, ang pinakamahalaga ay yung pangaral ng Ebanghelyo. Kasi sa panahon natin, no, balik tayo sa panahon natin ngayon, kaya napakalaga na may pangaral natin ang Ebanghelyo. Subalit, yung mga tatanggap ng salita ng Diyos, nandun na yung pagbabautismo natin sa kanila. Ang pinakamahalaga, muna, ay may pangaral ang Ebanghelyo. Hindi agad-agad na babautismo mo kagad na hindi mo pala ipapangaral ang magandang balita o ang Ebanghelyo. Katulad sa mga ginagawa natin. O, ipapangaral muna natin ang Ebanghelyo at bago natin sila ipaptize. Anong ipapangaral? Yung pagsisisi, repentance. Yung tanggapin nila yung kanilang pagkakasala at kilalanin nila ang ating Panginoon Jesucristo na siya ay napako sa krus, namatay at muling nabuhay. Siya ay nilibing at muling nabuhay. At sabi niya dito, sapagkat hindi upang magbautismo kundi pangaral ang magandang balita at hindi sa pamamagitan ng mahusay na pagtatalong pati.
2: at karunungan ng isang tao nang sagay hindi mawala ng kabulan ng pagkamatay ni Kristo sa krus. So, ibig sabihin, ay hindi pinagmamalaki ng mga tagapagturo tulad ng mga apostol yung kanilang kahusayan na magtalumpati, kundi ang karunungan ng Diyos, hindi karunungan ng tao. At sa ngayon, hindi mawalang kabulang pagkamatay ni Kristo sa Isus. Yeah, so, sa panahon nila, balikan po natin, sa panahon, kasi maraming mga tumatayo na gustong ipangaral ang ating Panginoon Isu Kristo. Subalit, napakahalaga muna na kanilang aralin kasi maraming mga marunong magtalumpati. Subalit, baka nagiging focus sa kanila. Kaya kailangan ang focus dito ay ang ating Panginoong Hesukristo tulad sa mga mangangaral at tumatayo sa pulpito. Napakahalaga na ang ating Panginoong Hesukristo ang ating itinuturo. Ayan, at hindi dapat yung sarili at yung karunungan ng tao, kundi ang Diyos ang nagbigay ng karunungan sa tao na ipangaral ang Ebanghelyo. Ayan. Ito po yung ating hindi natapos na verses. At sabi dito ni Apostol Pablo doon sa Corinth. Ayan. Na napakahalaga na ang isang tagapagturo ay ang Panginoong Jesucristo lagi ang kanyang binabanggit o kanyang inahayag. Sa pamagitan ng bautismo, ayan, kaya hindi pinagmamalaki ni Apostol Pablo ang kanyang nabautismohan, kundi ang pinagmamalaki niya ang Jesucristo ang ihayag ang magandang balita. Sa panahon nila, hindi na pinagmamalaki yan eh. Subalit, kung titignan natin, no po, sa panahon natin, may mga issue sa mga evangelist na ginagawang parang yung pagbabautismo nila ay napupunta sa kanila, parang karangalan nila, mga kapatid. Subalit, hindi. Ang pinakamahalaga dito ay yung maihayag mo yung ebanghelyo at sila ay mabautismuhan. Eh, yung iba, ilang ba nabautismuhan mo? Yun. So, dapat hindi po ganoon, mga kapatid, no, sa mga evangelist. Kasi ang Diyos ang nagbigay sa atin ng karunungan na ipangaral ang ebanghelyo. Yan. So, ito ang isang susunod natin na tatalakayin. So, babasahin po natin yan, mga kapatid. Malaki naman yung mga litra. Yes. Sige.
3: Verse 17. Ito yung pag-isang kakayakan natin kasi dito magalas parang boring sa kanila. Pag hanggang sa kanyari, makalimang sa ibang lugar yung preacher na yun, hahanap nila, susundan nila, pag-aarap sila na publikasyon na mayroong magaling.
2: Yeah. Yan.
3: Kung hanggang po natin ako, pag-aarap sa kanyarin.
2: Opo, salamat kapatid na Faith. Kasi dito sa Corinto, yan. So alam natin yung mga nandyan no, sa Corinto, mga Grego. Ang mga Grego, mga philosopher, matatalino yan eh. So, ang tinitignan nila lagi dyan, yung kahusayan. Subalit, ang ating Panginoong Hesukristo, sinabi niya, yan, kung titignan natin, ay, at hindi sa pamamagitan ng mahusay na pagtatulumpati at karunungan ng tao. At sa gayon, hindi mawala ng kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo sa krus. Yan po, napakaganda po ang pagkakasabi ni Apostol Pablo kung sa mga Kristiyano doon. Opo, tama po na hindi dapat sa mga Kristiyano sa panahon natin na ang hinahanap natin yung mga mahuhusay mangaral. Opo, kaya nga sabi ni Apostol Pablo, mayroon siyang mga nabanggit na minsan, hindi naman siya na mahusay magtalumpati, magsalita. Subalit, ang pinakamahalaga ay yung ibinigay ng karunungan sa kanila na maihayag ang ebanghelyo. Kaya kung makita natin mamaya, matatalakay natin na ginamit ng ating Panginoong Diyos ang mga mahihina, mga naturingang hangal sa daigdig na ito sa panahon nila. Bakit? Kasi ang mga nandoon ay ang mga Grego, mga matatalino, opo, mga philosopher na kung saan mas marurunong kami kaysa sa inyo. Kaya kinutya yung mga Kristiyano, yung mga tumatayo na nagtuturo. Yan, tignan natin mga kapatid. Yan. So, basahin po natin doon sa verses 18 hanggang dito sa 21. Yan po, nagtatapos po yan sa 21. Basahin po natin dito kay, yan, kay Sister Merla na lang po.
4: Verse 18, ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong napapahama. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naniligtas. Sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at gagawin kong walang saysay ang katalinuhan ng matatalino. 20. Ano ngayon ang kabuluhan ng marurunong ng mga tagapagturo ng kautosan ng mahusay sa Batista sa napakahunan ito? Ipinapakita ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutan ito ay pawang kahangalan lamang. 21. Sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya pinahintulutan siyang makikilala ng tao sa pamamagitan ng kanilang karunungan. Sa halip, minarapat niya iligtas ang mga nagpapasakop sa kanya sa pamamagitan ng malakang balita ng aming ipinag-aaral na sa tingin ng iba isang kahangalan.
2: Ayan, salamat Sister Berla. So, kumakita natin, napakaganda naman ang mensahe na sinulat ni Apostol Pablo doon sa Corinth. So, lagi niyang sinasabi dito na ang kahalagahan ng Ebanghelyo sa Kristo siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay. Kaya sabi dito, ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus, sabi niya, kahangalan para sa mga taong napapahamak. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. So dito sa verse 18, ay marami pong mga mapupulot na aral dito. Kasi sa panahon nila, una, pinapangaral ito sa mga Hudyo. Subalit, hindi lahat ng mga Hudyo ay tinanggap ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung makita natin na mayroong mga sulat si Apostol Pablo doon sa Thessalonica na kung saan ang ayaw tanggapin ang Ebanghelyo ay sila ay mapaparusasa, naglalagablab na apo. Ito yung mga kahakalan sa mga taong ayaw tanggapin ang ating Panginoon Jesucristo. Subalit, ayan, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Ibig sabihin, kasama riyan ang mga apostol. Hindi na kasama si Judas Iscariote po, no? At nariyan yung mga Kristiyano na tumanggap ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo sa bawat lugar ng panahon nila. Napakahalaga na ang pagtanggap sa Ebanghelyo, ito ay pagliligtas. Hindi tayo iniligtas dito sa physical, kundi spiritual yung ating kaluluwa ang iniligtas dito. Subalit, sa mga hangal na sinasabi dito, kahangalan para sa mga taong napapahama. Yung mga sinasalungat ang salita ng Diyos yung panahon nila. Bakit? Doon sa Corinto, nariyan yung mga matatalino. E yung kumakita natin, nung nasa Corinth, si Apostol Pablo, kasama yung mga kapatid doon, mga Kristiyano, okay, nagkaroon sila ng debate. Ipinahayag na Apostol Pablo sa mga pilosopo. At nagkaroon nga sila ng debate doon eh. Subalit, hinayaan siya, kung makita natin, yung mga matatalino, pinapatapos muna si Apostol Pablo nung ipangaral niya ang salita ng Diyos. At pagkatapos, balik ka na lang muli dahil pag-aaralan nila. Subalit, may mga naniwala na tinanggap ang Ebanghelyo doon sa Korinto. Kaya dito, sa panahon natin, no, kahangalan. Kaya sa mga ayaw tumanggap ng Ebanghelyo, ay kahangalan para sa kanila. Sabi ng Diyos, hindi galing sa amin na nagtuturo ng salita ng Diyos. Kaya madalas na naibabahagi namin doon sa ikalawang Tesalonica, chapter 1, verses 8 hanggang 9, na kung saan yung mga pinangaralan mo ng salita ng Diyos, ng Ebanghelyo, subalit ay ayaw tanggapin ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi lamang po, no, tinatanggap po ang Diyos, ay ligtas ka na, hindi. Kundi, ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Basahin niyo, kapatid, dito sa ikalawang Tesalonica, chapter 1, verses 8 hanggang 9. Ibasa po. Sa Tesalonica, ikalawang Tesalonica, chapter 1, verses 8 hanggang 9. Sino ang nakaunang kabuklat ng Biblia? May pakibasa po. Eight to nine.
5: Second Thessalonians.
2: Opo, kapatid.
5: Na maghihigante sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi sisikalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo.
2: Verse 9.
5: Na siya magtatanggap ng kaparusahan na walang hanggan kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa
2: Ayan. So, ito ay hindi nananakot ang Diyos. Ito ay babala para sa mga pinapangaralan ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Yung mga ayaw tumanggap, ayun ang magiging parusa nila. Saan? Yan. Dito sa Magandang Balita Biblia, sabi niya, na may naglalagablab na apoy, parurusahan ng lahat na hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita ng Panginoong Hesukristo. So hindi lamang po ang Ama ang pinapahayag ng mga apostol, kundi si Hesukristo, dahil siya ang sinugo ng Ama para sa kaligtasan natin. Kaya sa panahon nila ay napakahirap na ipangaral. Subalit, hindi naging hadlang sa kanila yung sasapitin nila. Kasi pinapatay sila dyan eh. Hindi hadlang sa kanilang patayin sila. Basta ang mahalaga, matupad nila yung ipangaral ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya, binigyan ng Diyos ang mga apostol ng ano? Ang kapangyarihan. Ano yung kapangyarihan? Na sila ay magpagaling ng may mga sakit. Mga sakit na talaga nakakagilaslas kung titignan natin. No? Dahil yung mga lumpo ay nakalakad, yung bulag nakakita. Bakit? Nang panahon ng ating Panginoon Jesucristo, nabubuhay pa siya, ginamit ng Panginoon Diyos ang kanyang kapangyarihan. No, kapangyarihan na talagang ang mga taong panahon nila ay kanilang titignang mabuti. No? Magkakaroon sila ng interes. Bakit? Sa kapangyarihan. Doon sa chapter 4, kung makita natin, ang ating Panginoon Jesus Cristo, bago niya tinawag ang mga apostol, po, yan, nagpapakita na siya ng kapangyarihan. At nung kasama niya na yung mga apostol, yan, nagpagaling ng maraming sakit at bumuhay ng patay ang ating Panginoon Jesus Cristo. Nalubhang ang mga tao doon, mga Hudyo, ay talagang nagulat sa kapangyarihan na yan. Dahil nung panahon ni Moises, ang kapatid, no? Mas nakita nila ang kapangyarihan. Itong mga Israelita, nung sila ay naglakbay papunta sa Kanaan. Oh. Sila ay pinakain ng Diyos Ama natin nasa langit. At ano pa yung nakakagulat na napalitaan ng mga nasa karatig lugar na yon, sa pansang yon, yung hinati ni Moises yung dagat. At doon nagulat yung mga ibang kaharian doon. Nakakagulat ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya sa mga Hudyo, yan ang kanilang nasa kaisipan. Yung kapangyarihan, kaya pinakita ng Diyos sa kanila yung kapangyarihan upang matanggap nila na siya ay anak ng Diyos. Kung hindi magpapakita si Jesus, iwan ko lamang po, baka mga Hudyo ay hindi paniwalaan. Nagpakita na nga ng kapangyarihan ating Panginoon Jesus Cristo ay hindi lahat sumampalataya. Bagkus, siya pa ay inusig. Yan. Ang mga Pariseo, sinabihan pa siya na siya ay sinasaniban ng masamang espiritu. Kaya ang Panginoong Jesucristo ay binigyan niya ng kapangyarihan ang mga apostol. Kaya guided by the Holy Spirit sila. Kaya sila ay nagpe-perform ng mga kapangyarihan. Kaya mga Kristiyano noon, ay napaka dali nilang matanggap yung iba, no? Yung mga ibang mananampalataya dahil nakita nila yung kapangyarihan ng Diyos. Punta po tayo sa panahon natin, dahil hindi naman tayo nagpe-perform. Wala na yung speaking tongues, wala na po yun. Lahat ay naglaho na. Kaya sa mga evangelists, sa mga preachers po natin, ay nahihirapan sila na makapag-convert ng mga ibang mananampalataya. Bakit? Yan. Kasi unang-una sa panahon natin ay wala na tayong dito sa Church of Christ, wala naman tayong pinapakita ng mga milagro na yan. Hindi tulad sa ibang ayan, religious group, mga denominasyon. No? Mayroong mga nagpapakita ng kapangyarihan ng mula daw, no? Sa Diyos, pero wala po kung pinapaniwalaan ni isa sa kanilang mga ginagawa na yan. Dahil nasulat na sa Biblia yung mga kapangyarihan na yan. Sabi sa Corinton po, na Apostol Pablo, na lahat maglalaho yan dun sa chapter 13. Lahat ng mga bagay, sabi niya, ay mga naisulat na ay maglalaho. Kaya ito, pinapaniwalaan na natin. Yung nakasulat sa Biblia na ipapangaral natin lagi ang Ebanghelyo. Kaya, sakita natin sa ibang mga grupo, marami. Marami sila. Bakit? Dahil yung kanilang nakikita preacher nila doon, nagpe-perform. Yan. Nagpapagaling ng maraming sakit. Subalit, mga kapatid, yun ay mga pawang kalukuhan. Masasabi ko po. Dahil wala na po sa Biblia ang sinasabi na sila ay pinatungan pa ng kamay. Dahil ang mga apostol, wala na. Yung mga Kristiyano pinatungan, wala na din. Paano sila makakapag-perform ng mga ganoon? So sa panahon natin, napakarami pa rin yung mga ginagawang hindi kalugod-lugod sa Diyos. Kaya yan ang magiging kahatulan sa kanila, yung kapahamakan. Subalit, sa atin, sa Church of Christ, ay wala ho tayong makita ang mga preachers, no po? Mga evangelists na nagpe-perform. Tayo pinapanalangin natin yung mga kapatid natin na may mga sakit, mga dumadanas na mga problema sa buhay, ipanalangin natin na sila ay gumaling. Yan. At wala ho akong kapangyarihan, ibang mga preachers, na mapapagaling ko sila. Kundi, ang nagpapagaling ang ating Panginoong Jesucristo lamang, ating Panginoong Diyos Ama na nasa langit. Yan. May karagdagan po kayo sa verse 18. Na kapahamakan para sa mga hangal, na mga ayaw tanggapin ang Panginoon Diyos. Sa lumang tipan, yung mga Israelita na tumalikod sa ating Panginoong Diyos Ama nasa langit, sila po ay napahamak. Opo, pinadalhan ng salot. Bakit? Eh, alam na nila, kilala nila ang Diyos, subalit patuloy pa rin silang gumagawa ng kasamaan. Kaya sabi dito, yan ko, wala na po tayo karagdagan sa 19, sapagkat nasusulat, sisirain kong karunungan ng mga marurunong at gagawin kong walang saysay ang katalinuhan ng matatalino. Yeah, so, parang ano po, no? Makita natin dito na yung karunungan at katalinuhan ay sisirain ng Diyos. Sino ang kausap dito? Kundi yung mga filosofo rin, mga Grego. Dahil sila nga ay matatalino. Marami sila mga tinatangkilik na mga Diyos. Zeus. Yan. Sino pa? Marami. No? Ng kanilang mga Diyos-Diyosan sa mga Grego. Yan. So dito, ay kumakita natin, mabasa natin sa Biblia na sa mga scholar na pinaliwanag dito sa mga taga-Grego, opo, ay marami sila mga Diyos-Diyosan. Panay imbento lamang. Kaya dumakita natin yung kanilang katalinuhan eh. Nagagawa nila ng background yung kanilang tinatangkilik na Diyos-Diyosan. Opo, magagawa nila yan. Poseidon. At yung mga iba pa nakikita natin sa planeta, Diyos-Diyosan nila yun eh. Oh. Pero sa Romano, yan dahil na natanggap din nila yung kanilang mga paniniwala na yan, yung mga Romano. Ang Romano, ganyan din. Sila'y sumasamba sa mga imahin. Opo. At lalong-lalo na yung imperial worship, yung mga Romano. Yan, yung sino ang kanilang imperor, yun ang kanilang sinasamba din. Diyos nila yon. O sa Egypt, yung paro, yung kanilang hari, yan. Sinasamba din nila yan. Kaya, ito ang sinabi ng Diyos. Sisirain niya yung mga katalinuhan ng mga matatalino. Kaya, sa mga, doon sa panahon nila, may mga Grego na tinanggap ang ating Panginoon sa Kristo. Bagamat sila ay namulat doon sa maraming Diyos-Diyosan. Natin, napakarami kanilang Diyos-Diyosan. Subalit, may mga Kristiyano doon na tinanggap ang ating Panginoon Jesu Kristo. Ngayon, tanong, no? Ano yung isang religious group na maraming Diyos-Diyosan? No? Marami po. Unang-una, yung pinanggalingan ko dati. Po, alagang kahit na po, no? Kahit na po yung leader nila, kinikilala nilang Diyos na. Pati anghel, Diyos na sa kanila. Idikit mo lang yan sa dingding, kasambahin na nila yan eh. Opo. Pati nga yung magkaroon ng pangitain, sabi niya, nakita ko ang Diyos, paniniwala lang nila. Nakausap ko ang Diyos, paniniwalaan na. Oh. Idikit na yung kanyang imahin, santo na yon. Kaya nga sa panahon natin, no po, may nakakatuwa eh, yung mga gumawa ng kasamaan, yung mga nagtitinda ng drugs, yung mga napatay, gusto lang gawing santo. Hindi po, nakakatuwa eh, no? Eh, maraming mga nagagalit. Pati ba naman yung mga tao na yan? Eh, gusto nyo pang gawing mga santo eh. Opo. At sa lugar sa pananampalatayang yan, po, napakadali lang i-appoint yung santo. Opo, santo ka na kagad. Kaya, parang walang pinagkaiba po yung mga Grego sa kanila. Yan, subalit, sawa ng Diyos dito sa Church of Christ, wala akong tayong practice na ganyan. Dahil tayo kumikilala sa Diyos, Espiritu at katotohanan. Kaya yung ating katalinuhan noon, binago ng Diyos. Binago ng Diyos sa pamagitan ng pagkilala natin sa Espiritu at katotohanan. Yan. At gustong-gusto natin silang hikayatin. Sa katunayan, mga kapatid, no po, ay marami tayong mga kapatiran na na-convert natin. Sa dating kanilang pananampalataya dyan. Opo. At minsan, ay kailangan na kailangan pa rin natin silang i-guide. Dahil tayo ng mga dati na, no? Matagal na dito sa Church of Christ, ay encourage natin, tulungan natin yung mga mahihina. Sino mahihina? Yung bagong Christian. Eh, hindi lahat malalago. Yan. Kunting problema, di nasasamba. Yan. Yung karamihan po, mga kapatid. No? Yan, dito, sabi dito, sa verse 20, ano ngayon ang kabuluhan ng marurunong ng mga tagapagturo ng kautusan? Sino ang tinutukoy dito? Mga Pariseo. Kasi sila yung tagapagturo ng kautusan. Nang mauhusay na di Batista sa kapanahonang ito, panahon po ni Apostol Pablo ng mga iba pang kasamahan nila na apostol na nangangaral sa iba't ibang lugar. Ayan. Dahil doon sa Corinth, ayan, si Apostol Pablo ay nakipagdebate sa mga philosopher. Yung mga marurunong. Ayan. Saan natin mababasa yun, mga kapatid? Advance lang po tayo. Doon sa makita natin sa gawa. Ayan. Sa verse, hindi ako nakakamali, dito sa chapter 18 eh. Doon sa Corinto, kung saan napunta si Apostol Pablo. Oh, ayan, sa ano, sa chapter 18. Ayan, kung saan napunta doon si Apostol Pablo. Una dito sa 17, napunta sa Athenas, sa Athens. Ayan. Kaya dito, sabi niya dito sa chapter 17 ng gawa, verse 29. Kung mababasa natin dyan, mga kapatid, sabi niya dito, hanggang 32, sapagkat, sabi niya, sapagkat tayo yung mga anak ng Diyos, huwag nating akalain ang kanyang pagka-Diyos sa may lalarawan ng ginto, pilak o bato na pawang likha ng isip at gawa sa kamay ng tao. Kaya kung dito lamang makita natin sa verse 29, yung kausap na dito yung mga philosopher, dahil doon sa kanila ay maraming mga Diyos-Diyosan. Pero hindi naging hadlang kay Apostol Pablo, no, na ihayag ang katotohanan. Na ang sabi niya, makita natin ito sa 30, ayan. Sa mga nagdaang panahon ay pinalampas ng Diyos ang di pagkakilala sa kanya ng mga tao. Ngunit ngayon ay iniutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisi, talikuran ng kanilang masasamang pamumuhay. Hindi niyo? Ipinapangaral na ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo ni Apostol Pablo sa mga batatalino, mga philosopher. Ayan. Kaya dito sa mga debatista, ayan, sa panahon natin, maraming mga debatista. Opo. Mahuhusay. Magagaling, magsalita. Minsan pati babae, pagdebate na rin. Subalit, sabi ng Panginoon, no? Ay walang kabuluhan yung pagdidebate nyo eh. Oh, bakit? Kasi iba yung kanilang aral. Kaya hindi magkatugma, no? Yung pala kanilang tinatalakay kasi iba yung kanilang paniniwala. Nasa tama kang paniniwala, opo. Kasi nasa Biblia po tayo, biblical yung ating tinuturo. Lalo-lalo na yung Ebanghelyo. Subalit, marami mga debatista. No? Dinidebate tayo. Subalit, ang sabi dito, mga kapatid, no? Yan. Sabi niya, pinapakita ng Diyos ng karunungan ng sanlibutang ito ay pawang kahangalan lamang sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya pinaintulutan siya ay makilala ng tao sa pamamagitan ng kanilang karunungan. Opo, kasi hindi sila ano eh, ang alam ng Diyos ko ano yung nasa kanilang isip at puso. Kaya hindi pinapahintulutan ng Diyos yung mga magagaling. Bakit? Kasi alam ng Diyos nang gagawin nila sa iglesia. Opo. Magtuturo sila ng maling aral. Kaya dito, sino yung tinutukoy dito tagapagturo ng kutusan? Ang mga Pariseo. Kasi mga attorney, yan, magagaling yan eh. Diba sa panahon natin, Sino madalas na ano, mahawak ng kaso? Ba mga attorney? Ayan. Yung mga madalas na politiko, mga attorney. Ayan. Kailangan magagaling. Alam nyo, batas, hindi ka pwede maging isang politiko kung wala kang kaalaman patungkol sa batas. Kaya nga mga pariseo, alam nila yung utusan. Subalit, ayan. Opo. Ang mga pariseo kasi, yung panahon nila, ang pinapangaral nila, yung utusan. Yung Mosaic Law. Kasi yun ang kanilang pinag-aralan. Pero, ang gusto ng Diyos, baguhin na. Ano po? Dahil ang ating Panginoon si Kristo, sa panahon nila, binabago. Kaya maraming mga Hudyo, o pariseo, na naging Kristiyano, nabitawan na nila yung dati nilang aral. Kaya, sabi na dito, na mahuhusay na di Batista sa kapanahon ito, pinapakita ng Diyos ang karunungan na sanlibutan ito ay pawang kahangalan lamang. Maraming mahuhusay. Subalit, sa harapan ng Diyos, kaya walang kabuluhan. Bakit? Kasi, paano may encourage yung mga tao na papangaralan mo ng salita ng Diyos? No? Kung magdidebate kayo, mag-aaway kayo, paano mo yung makukuha yan? Kasi magtatanim ng sama ng loob sa iyo yan eh. Yan. So sa pangaral ng salita ng Diyos, kailangan nating tingnan mabuti, pag-aralan mabuti yung kaharap natin. Tulad ginagawa ni Apostol Pablo. Tinitingnan niya mabuti, ini-examine niya yung kanyang kaharap bago niya ito pangaralan ng salita ng Diyos. Kaya ano po ang sabi ni Apostol Pablo kay Young Timothy? Na kailangan ng pagpapakumbaba na kung ipangaral mo ang salita ng Diyos, mayroon din sinasabi dito na pagtutuwid. Tama po yun, no? Na masakit, pakinggan. No? Subalit, ang aklat na ito, sinulat ito sa mga Kristiyano. Yan, ano po ang sabi niya dito? Doon sa, tignan natin sa 2 Timothy, chapter 3 verses 16 hanggang 17. Ito yung madalas na ginagamit ng mga preacher. Opo. Na kung sa itinutuwid ko kayo, sabi niya. Subalit, dahan-dahan naman, mga kapatid, no? Kung hindi natin kamananampalataya, eh huwag po tayong gagamit na ikakalayo ng kanilang damdamin, yung kanilang paniniwala. Okay, sabi dito, sa ikalawang Timoteo, chapter 3, verses 16 to 17, ang lahat ng kasulatan ay kinasiya ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsasaway sa kamalian, sa pagtutuwid, sa likong gawain, at pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. So, ibig sabihin dito, yung mga taga-Epeso, yung mga Kristiyano dito, na may mga kapatiran doon na itinutuwid po ni Apostol Pablo at inutusan niya dito si Young Timothy na ipangaral ito. Ayan. So hindi naman sa gamitin natin ito na hindi natin kamananampalataya. Ayan. Halimbawa, no, ito, halimbawa po, tayong mga preacher, hindi pa nating kapatid, no? Hindi pa nating kaanib sa iglesia, mayroon siyang ginagawa. No? Siya ay, halimbawa, susugal, umiinom, agad-agad ba na, oy, bawal yung ginagawa mo? Sabi mo ba kaagad? Bawal yung panginginom. Eh, hindi pa niya alam ang salita ng Diyos eh, at hindi yan na Kristiyano pa na katulad natin. E paano niya matatanggap yan? O sabihan pa natin, isa pang ganito, no? Na halimbawa, no? Tayo ay napunta upang ibahagi ang salita ng Diyos, nandun sila sa pananampalataya na kumikilala sila sa kanilang pagkilala sa Diyos sa isang imahin. Diba, napuntahan natin. O mayroon silang makalagay doon, no, mga imahin, sasaway natin. Ay, ang ginagawa nyo sa pagsamba o pagkilala sa Diyos, mali yan. Agad-agad po sasabihin mo sila. Kasi nasusulat dito, ito gagamitin mo kaagad. Eh, hindi pa nila matatanggap yan. Hindi mauunawaan yan. Kaya magkakaroon ng debate. Opo. Kakainin din pagkakaunawaan. Kaya, napakaroon.

0: napakahalaga sa mga preacher o tayo rin ng mga Kristiyano na kung ibabahagi natin ang salita ng Diyos, kaya huwag po natin kagad bibiglain sila. Di ba sa pag-inom ng gamot? Di ba agad binibigla tayo pag pinang tayo ng gamot? Di ba dahan-dahan kung may sakit tayo? Sa mga high blood, start mo na step by step. Yan. Hindi ka agad ipapainom yung napakataas na dosage. Baka mabigla yung katawan natin. Ganun din sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Huwag agad-agad, hindi nila agad matatanggap. Masasaktan sila. Kaya itong tinutuwid dito, opo, itinutuwid dito ng salita ng Diyos, yung mga Kristiyano na mamuhay sila ng matuwid. O, ipangaras, hawayin sila anong kanilang ginagawa doon sa Epeso. Ah, maraming mga ginagawa dyan. Na mayroon silang mga na kinaugalian na ginagawa. Kaya tinutuwid sila ni Apostol Pablo. At sabi ni Apostol Pablo pa dito sa verse 17, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat na mabubuting gawain. Sino yung kausap niya dito? Si Young Timothy. Opo, nahanda siya, mga kapatid. Lalong-lalo na dito sa pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi. Kasi kung makita natin sa panahon natin, laging ginagamit ito. Itinutuwid kita, sabi niya. Gawin mo sa pamilya mo, no? Hindi pa kaanib sa iglesia, sawayin mo yan. Sigurado ko, hindi kayo magkakasundo. Magkaaway kayong dalawa. Kaya, napakarami, no? Na sa pangyayari sa panahon natin, na ang mga religious group ay nag-aaway-aaway. Dahil sa Diyos. Kasi mali po interpretasyon nila eh. Opo, nag-aaway-aaway sila. Kasi, may mga nabanggit sila, hindi, tinutuwid ko, tama naman to eh. Subalit, kung babasahin natin maigi, ito ay isinulat ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano doon. At tayo din na mga Kristiyano. Kung may kapatid tayo na nalulungo sa bisyo, kailangan natin sawayin. Opo. E ngayon, yung kapatid niya, di naman natin kaalid sa iglesia. Sasawayin ba natin? E baka mag-away kayong dalawa. Ganun po yung kapatid. Kaya, kailangan po ang tamang approach, opo, sa pangangaral salita ng Diyos. At dito pa, napakaganda po ang binanggit dito na sa Biblia. Yan, sabi ni Apostol Pablo pa, kay Young Timothy, na kung ang isang tagapagturo ito, na dapat ito ay matiyaga. Yeah, matiyaga siyang magturo ng salita ng ating Panginoong Diyos. Yeah, saan ba yun? Mababasa? Sa Timoteo, chapter 2 pa rin, mga kapatid. Chapter 2 ng 2 Timothy, chapter 2, verses 24. Ayan, hanggang 26. Kibasa po, mga kapatid, dito sa 2 Timothy, chapter 2, verses 24 hanggang
1: 26.
0: At ayan, ninyo kapatid. Dapat, sabi ni Apostol Pablo, kay Young Timothy, na ipangaral ang salita ng Diyos, ano, magturo na magkaroon ng pagtitiyaga. Ayan. Mahinahon. Opo, at dito sabi niya, ayan, baka sakaling bigyan ng Diyos ang pagkakataon magsisit tumalikod ang ng mga kasalanan at malaman nila ang katotohanan. At gayon din sa mga sumasalungat. Dito ang kausap dito, yung mga Kristiyano. Kasi dito nga po, halo-halo, no? Mga Hudyo na naging Kristiyano, yung mga Grego na naging Kristiyano, mga Roma.

0: Batista eh. Nananalo siya. Panalo siya. Subalit, ano nangyayari pagkatapos ng debate? Ba, nag-aaway na sila? Hindi ganun. Hindi ganun ang gusto ng Diyos. Itutuwid. Dapat mayroon kang pagmamahal. Hindi yung pagsasalita mo ng masasakit. Mumurahin mo pa. Opo. Dahil hindi naman perfecto ang tao. Opo. Hindi naman tayo lahat perfecto eh. Opo. Kaya kailangan natin maging perfect sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang salita. Ayan. Kaya, ayan. So, sabi dito, sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya pahintulutan sila'y makilala ng tao sa pamamagitan ng kanilang karunungan. Sa halip, minarapat niya iligtas sa mga nagpapasakop sa kanya sa pamamagitan ng magandang balita na aming pinapangaral na sa tingin nila'y, tingin ng iba'y isang kahangalan. Doon sa panahon nila, yung mga Grego, tingin nila sa mga apostol, mga nangangaral ng salita ng Diyos, ng ibanghelyo, kahangalan yan. Subalit kapahamakan sa kanila. Sabi ng banal na kasulatan. At dito, kung titignan natin, sa last verse ng binanggit na binasa ni kapatid na Nick, sa gayon, sa 26 ng kalawang Timoteo, chapter 2, sa gayon, maliniwanagan ang kanilang isip at makakawala sila sa bitag ng Diablo na bumihag sa kanila upang kanilang sundin ang kanilang kagustuhan. Yung mga Kristiyano, no, na na-convert na pero iniisip pa nila dati nilang nakagisnan. Kaya napakarami pa sa panahon natin, no, na na-convert na. Subalit mayroon pa silang mga nililingon. Kung mas maganda atin ko, ha, kanila eh. Mas maganda dito, bakit? Maluwang, maraming tao, at wala dito ang kapatid natin, nagsisermon. Yeah, dahil doon, panay masasarap sa tinga. Huh? Walang pakialam sa'yo, bahala ka. Basta ang papangarin, masasarap pakinggan sa tinga. Sa Church of Christ, mga kapatid, itinutuwid tayo kasi dito nga, sabi ng Biblia, ang itinutuwid ng salita ng Diyos, tayong mga Kristiyano. Para, sabi niya, kasi ano yung nakabihag doon sa dati nating pananampalataya, tayo yung nabihag ng Diablo. Dahil mali yung aral na yun. Subalit, nung tayo ay nandito na sa aral na ito, bilang tagasunod ng ating Panginoon, Jesus Christ, tayo Kristiyano na, naliwanagan na tayo sa aral na ito. So, patuloy natin na tanggapin ang aral na ito. Huwag natin itong bibitawan. At unang-una, huwag natin itong ikakahiya bilang Kristiyano. Tayong mga lingkod ng Panginoon Diyos. Ang tinanggap natin na ebanghelyo, huwag po natin itong ikakahiya. Ito ang madalas na itinuturo natin at nung panahon ng mga apostol, tulad ng Apostol Pablo, anong sabi niya doon? No? Okay, tignan natin sa Roma, chapter 1, verse 16. Kibasa po mga kapatid. Ano po ang sabi ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano? Roma, chapter 1, verse
1: 16. Dating may nangyong hadlang. Kahit po yung mga higaya dyan ang mga kambata ay krito na nagawa po siya ng mga hintil.
0: Brad, dito po sa Roma. Chapter 1, verse 16. Roma. 16. Kapatid. 16.
1: Ito po pinahiga ang labas ng balita. Kapagat ito ang kapagkali ng Diyos ay panahiga ng langsot na kapataya una ng mga hudyo
0: Grego. Ayan, salamat kapatid Danek. Huwag po natin ikahiya ang magandang balita. Una, sa mga Kristiyano ng panahon nila. Kasi, marami silang kasalamuhan dyan. O, kasi sinabi ng Apostol Pablo, huwag niyong ikakahiya ang magandang balita o ebanghelyong tinanggap natin. At sa panahon natin, tayo ay Kristiyano. Anong pang anong samahan ninyo? Church of Christ. Opo. Eh, ngayon, anong religion mo? Kristiyano? Kristiyano ka, pero sabihin mo, Church of Christ. Opo, dahil yun ang ipinangalan, no? Sa ating sama bilang Kristiyano. Opo, kaya huwag po nating ikahiya na tayo ay Kristiyano, na tayo ay naligtas sa magandang balita. Kaya nga po, sa mga ayaw tanggapin ang salita ng Diyos, kahangalan sa kanila. Saan yan? Doon sa Koren, mga kapatid. Huwag po natin sasabihin dito sa mga saan tayo napunta na nangangaral ng salita ng Diyos, kahangalan para sa inyo. Batuhin kanila. Opo. Kaya sa mga tagapagturo ng salita ng Diyos, sa mga preacher, evangelist, ay inaaral kung mabuti po kung paano mo ihayag ang ebanghelyo. Hindi tayo dapat nakikipag-away ang ating tinutuwid, yung mga Kristiyano at yung mga magiging Kristiyano po, mga kapatid, yung ating pinapangaralan. Kaya pagkatapos ng may pangaral natin salita ng Diyos, lahat-lahat na ihayag natin, yun na, gamitin natin yung ikalawang Tesalonica, chapter 1, verses 8 hanggang 9. Naku, ayaw nilang tanggapin ang ebanghelyo, mga kapatid. So hanggang dito lamang po tayo, dahil wala na po tayong oras. Yan. At mayroon po kayong karagdagan, katanungan patungkol sa ating series of lesson dito sa Unang Korinto. Katagdagan, Brother Ben? Ang magandang ebanghelyo ay huwag po nating ikahiya. Ayun. Dapat natin panindigan na tayo ay Kristiyano. Kaya, tingnan niyo si Brother Ben, Sister Mirla, kahit na po sila ay bumabata, hindi hadlang yung baha. Hindi hadlang yung kanilang kabataan pumabata sa pag-akyat dito sa katlong palapag. Oh, marami mga tumatanda. Mataas yung ano, hindi na namin yung kaya. Hindi po. Kung tignan natin yung mga kapatid natin, no? Kayang-kaya pa rin. Dahil mahal nila ang Diyos. Gayun din tayo. Mahalin natin ang Panginoon Diyos sa pamagitan ng pananambahang ito, mga kapatid. So, mayroon kang katanungan, Brother Jess? Okay. At wala na pong karagdagan, katanungan. Ay, appearance po sa ating lahat. Ibigay na po natin sa ating Sung leader po.

In this series lessons. So that's all, brothers and sisters in Christ. We hope and pray na patuloy po ang maghari ang Diyos sa bawat isa sa atin, naway ang kanyang kalooban po ang manaig at hindi po ang sa atin. So maraming salamat po sa pakikinig sa programang ito, mga kapatid. At sumuli, have a blessed day, everyone. Sa ating pong pagkatapos, samahan niyo po ako sa ating closing prayer. O dakila ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, puno ng pagmamahal, habag, awa, lahat ng mga blessings, kaligayahan. Ama, salamat po sa lahat ng patuloy niyo po na kabutihan sa amin. Salamat din po sa muli na namin natapos ang lessons na ito. Naway amin pong matanim sa aming mga puso at isipan naman. Naway ang inyong mga aral ay amin pong ma-apply sa aming buhay, Ama. Salamat po sa ginamit niyo po na apostol, na si Apostol Pablo, na siyang sumulat ng Book of 1 Corinthians. Kung saan magpahanggang ngayon, nagpapaalala sa amin ng inyong kabutihan, Ama. At binigyan niya kami ng pag-asa pang matuto sa kanyang, sa inyong mga kalooban. Thank you po, Lord God, sa paggabay sa bawat isa sa amin hanggang sa natapos programang ito. Salamat po sa dunong at katalinuhan na pinagkakalo niyo po sa amin. Salamat din po sa patuloy na paggabay sa bawat isa sa amin simula sa pinakamata, sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda. Naway, Ama, patuloy niyo po kaming basbasan at pagkalooban po ng aming mga pangailangan araw-araw sa espiritual na pamumuhay at maging sa physical namin na pamumuhay, Ama. Naway, gabayan niyo po kami. Bless niyo po ang bawat isa sa amin. Ano po ang aming mga pangailangan. At sana po, patuloy niyo po kaming gabayan, ingatan, at ilayo niyo po kami sa anumang mga palakid o kapamakan, Ama. At patuloy niyo po rin po kami patawarin sa lahat ng aming mga pagkakasala po sa inyo, sa isip, salita at gawa. Ang lahat na ito ay aming samatalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.